Tahan dyan riba isay sigaloy na na. Pungpama sida sandok chaba lebang ing baysay matanga sida lusinjari. Hawzi ka magtabi resi, tungan-tungan ba sa isag pasing dagilaw ka chaba matami siya ising matang-matangoy na. Kudolgihan ba da tabi resi, kundrak pam jibang gikonjel da, danabir naurem na sa iring ba matami siya ima.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kanai Birabano.
1: Good morning, may mai ning hom thong jaw ka ki nong mai kap tam ta nu ja.
0: Hoi, Tanuja, Tanuja na ngasi. Good morning, Manipur ki last caller su oi bire ko. Kari karamba film gi, karamba isai kan bi gani hai bi.
1: En to sa ni ne sa kwa tara mari ni pan ba to wei sai dum ta khan te.
0: Karamba film gi oi bi doi no hai bi. Film ma.
1: Lamba film gi.
0: Lamba film gi tara mari ni tha jaka. Hoi, kudol tam jarak lagi, mayang punan tamin nasi.
1: Hoi, thank you, ma'am.
0: Thank you.

Hanjari ba isay siga loina na. Pung pamasida sandok chaba tongan-tongan ba sa isak pasing digi lukha chaba git tahan chaba loy chari. Akash bani Imphal. Hauzik makhataba nungayra ba thawrong kayagi da magta keni kongkham da sinajari.

0: ngasi hanubi sina hairi bo wa phom sibu mayam na kari khanbiri ba
1: ya na se ya na se ya na se ya na se
0: dilli ba sabana ja bi ra bani na ning tho ai su ya re khang ngani do hanubi
2: haujik ti ining tho na aya ba pi bi ra bani na nanai na yum da satri ngai da ining thogi apam bado tak pinaba sanaya thangai jeri do ining thau
0: ning thoi gi tikhangan ge do ta jo hai hanubi ning thoi gi sa nupi bu namo ining labadi hayeng ko bu numit ta gi hauraga numit manga ni sudri phau ba sana changa mamam lep tan pi ge do bani madusu ning thoi gi raj darbar loi dri ngai da kari gum so hai labadi ning thau gi chairak phangani khangle dana
2: phagani ning thau nanayam khanjar asu yam sana sidi lang phai lak paras kumar sina pi babu ngam gadrani kari gum pi ba ngam dra ba hanubi aisu pi bam di taroi dauri se e sori bu hanubi ai ngona ta ga dauri ba da sa se nang di nga ana uram gani ko nati aina satiba sibu khong lai ba ka samnari baran khangre da tauri sa
3: kari no ne ibina ta wai sibu masin da wa nga mus lepti sat na chana lai ba ta non tar ga amu ying ma khong da non tar ga amu ying tauri sib ka do ro jan no sibu a iben ka do ro gi ni ben ba
2: na bien ka su tau de na bien ka su tau de
3: adu ibini sakphamdo nungsuk nungjana bagum pungning da nungai ta ba ma leibagum tawida a na shuna shumyeng bada yamna nungai ta ba mali ningthongna bu kari kari hairak pagi ben masanu pigi bor khan bada yau ba yara roi hairak pro
2: nabi na haijaru bada harau harau ya bi re
3: aduda ningthongna hairak pa khuding ma loine tambiyo ne ben aingon da loine tambiyo
2: ining thongna asumna hai
3: hai
2: ning thau ai gi isa nu pi se namo oining labadi haiyang da gi hauna numi manga ni sana chenga amam numi khuding gi lep da na pi ga daw ni kari gumba ngam da ba taraga na akan ba chairak phangani si ni na di ni nang bo duk ya ma sana du ko kada ai de gi khulla ga pi ga daw ri ba nu ne na bi ni gyan ma ngo haura ba ni ko
3: ngasai makai be na wari du di adu gi oire koi ben ning thau na ai ri ba pham do ta ba da na su di nok pu nok ni ni ai ben
2: na di nang gi du bo ning thau gi apa ma do pi ba ngam loi khang ba da gi ngok sin na ri ba ra na di nang na wan thau wa tha nok li du bo
3: na di na di ngok sin na ba na di ben ning thau gi wa du ta ba da na su na nok ning man khra du na nok pa gi wa ni dai ben
2: adu bo na di nang bo du ya ma sana du bu pi ba ngam ga dra ni nabi da amuk ta hayu ne nang bo
3: numit manga ni da na te ben numit tara ni gi sana pithok ra gi loire da karim to wa biru nu madu gi thabak tu di manga ni ngai dra bu su nu ma ta hek ta pithok pa ya ba thabak ni dei ben
2: is ma shi gi lang phai la pa ras kumar si phutani yam tau re se wa ton wa hal ga kwa nga pham di ka ni khang dri se phare phare phare adu ga ne haiyang da gi di nabien na ningthau gi konung sat pa nang na na ba isu na ne sana do nabien da matam sa na piu ko
3: pisa ga ni ben
2: iningthau khuya kha da imai cha na khurum jari ningthau
0: kari hai ni nge ahal
2: iningthau gi ya thang ma tungi na imai cha na le hau hek pa sat khringai da ining thau da pine na ba tham ja ba sana ma kai loina kana gum ba puksial phatra ba kharan hu du na pu bi ining thau na mi oi ba gi minung si yeng bi du na ma tam khara dang pine bi u awat pa sana do pine na ba ho da ja gi ne ining thau
0: matik ma pa sai sa de khang da na ning thau oi gi sa nu pi bu na mo ining ba de gi nga si di kari thok kari su lai tra bi phogjet phawam na khoi gum bati lai ra dana saur saur balai ba kaya gi rajkumar kaya kaya

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Call to birakli wasi kanawi birabano. My bum ibem chahi bibani kwa. Call phangbi basibo kari phawi bage nungai baga phawi bro. Ngasi si khoi gi film isai khan banu mit tabani na karam ba film isai khoi da bina khan khoi da na tabining bage karam ba film hai banong tang ning sang biok tappe hozik si khoi di studio manung da laibani na kari khangjadre nu sit ke nogi no nu sit ki fibam sibu kamai kamai to birige ma pam mat panda hoi wo khoi yamna sa de sor pudi khara mang bisi so dum ke na to nungai ba jani ko adu di khoi dana khanwi rakli ba isai si thazarak pa yara bro Matiem tadi ngang bilang muda na.
1: Tertamu kan ngang bilang ya hai yudi lah tersakan.
0: Hoi hoi. Isai su yang pasal nengang biri, isai si kudol tamjarak lagi pun hatami nerasi kau tu di. Ya, nungai jarak kau tau birak pa. Sakhen berbuat film lagi, Pusparani ki konjel da kaidem imona sayang badan bir tahunan sayang ba, isai si kudol tamjari.

0: yamna nungai ba harau ba makeup amani and the say say ngang ba sina mukasu hena nungai ba gi not have to rini
1: nang mau dingan ja ke do sa na ti je thaja da sam je ko le am ni e ko i e pham da ba
0: hoi ada nungai ba du mami ta do rini ko i say da ada ma che mangang bi ro ni i say si thaja rak lage
1: karam la nang bo ka ro hai pa no ka ba hai na ba
0: yang nungai say harau bodo su mami tare isai su fazana ngang bire isai si kudol tamjarak lage pun natami na resiko malade di oho pi sabiram bo ira bra
1: aho
0: e kari pi sabiram bano hoy panik mapanda isai si sutana tana mai ek phaza phaza basu hak piro isai si thajarak lage lekai pakhang hai ba film asidagi arbin amadi pusparani anigi apun ba khonjelda nando ningom bam gi mai ekta vikina serang bai saini khanvir klibasi kudol tamjarak lage marup singh punna taminarasi.

Hello? Hello? Hello? Hello? Good afternoon. Hello? Qual to bira kliwa sika nawa bira bano? Nirmala nga siya si film isay kan manu bitni kan biram lagani. Hoy karam ba film isay? Karam ba film huran ba su mapuni hai ba bira bra. Hoy hai bini ba film asay koi gi hozi hozi ki register da lai zedre ato pa film ma kan bi ba ya gadra film ama ning sang bidra bro hoi hoi ning sang film ama diswai dana lai biram gani dana Karamba isa yo biro bana. Karamba tan habi bana. Pusparani ki taramari ni pan bathaza. Yani yani hai biyo. Hoi hoi. Lamba film tegi tara mani ni pan bathaza. Isa yesi mati emang ang biram ba ya bro, Nirmala. Hoi hoi, lepta na kol tau bira o aduka ekwegi taza ninge ba isa yesi suhana taurang tau duna ngang na ba sem saduna le biram uko. Hoi hoi. Lamba film tegi pani pani yam nungai jare. Lamba film dagi taramari ni pan bathaza pushparani gi khonjelda isai asi yamna khoidana khanbirak pani khudol tamjarak lagi taminasi isai asi gi sairang bana yugandhi sairang bana gopi taminarasi

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, sir.
0: Hoy, matam na tensalak pana. Yani yani kan biyo. Mhm. Hoy, ming hanang ta hai biyo. Oh, hoy, san mila. Karon ba isaik tabi ning bano? Mhm. Color aroi basu oi bire yamen ngai jare Torei film dagi Madhuri ki khonjel da khaidem imona sairang ba Ranbir thauna na sairang ba isai si kudol tamjarak lagi taminarasi.

Kumja masing yam silak liba makai, hen hen magul liba isay ngak tani. Kudol gi aroy boy nalakot chariba, ariba matam isay si, ho nong dol lechil o. Saisak liba na, nong may tem pahari.

0: 온다. 아, you might have 니 칸디 허이 파브 파타만 아마 오이크라가 아이코이다. 아두기 바오르마 레이브기 마미디도 먹다리. 마시제 코이게 카스터머리 로가 마리레이나 브라 하이브두스 탐비.
1: 아이코이게 호직 메라 바이비 나와엘바. 네 클럽 나와엔바. 아네 디시에소 싱 나와엔 마스틸 타우나리바. 호직 라 메라 바이비 하이버기 와네바. 마타 마마다디 아코이게 시스템즈 가마 이네레람게 하이칸다. 닝토스나 하이코트 페라토르디네바 코이게. 아두기 마카타바다. criminal case, civil case kind of lam gi chaye na ba criminal case lay se sigi pos se khana nai na ba tong na ba hojik se ra court hai re se ra ploi chang hai dai ma tam du da se ra se lay ra me a dai mo yam phaja ba mo hojik family court lay se same as pa cha lo chang na lay ye nupi domestic violence gumba adultery gumba si gumba khana nai na na bhai ta re a dai mo kitang si da gi pitharak pa da mo kai lay ke hai kan sing loop kai lay ra toi ne ba a dai si da sing loop si da ningol lak pi ningol lak pa kai na single puba na single leader sinaga kai no toraga specify to bira ka haitare why lak toine si hierarchy amane ba hai ba di single ki level da gi uje ki pacha loishan nupi ge related oi ba crime sing why na ga kai no why loishan uje ki adugi mathang da mu jaira civil and criminal ki tang lu ba casing kai no taw na ba aduga mu high authority se court ne ba sai ma mang da ibung zingo na su pan bi kre hai na da gi haitare ne adum ko yi inning thaw sina higher authority ora ga la ba andu dai do da makoi na su different type of punishment pi ye ba hojik ti mera bhai bi na yum thu gai re adu to re mob justice hai ba gi wan ba tam je but the thing is pi re ba quantum of punishment do pam re hai ra ga su wayen mangam ba gi mon pa ye ba par se si di na sing ra na gi pa ra pa na te ba hojik to bu ima mera bhai bi me ham na tai ra hai ba wan ba but tam da su sim lup na dum taw ra mini ningo la pi na taw ra mini ningo pa kan pi ba la pa na taw ra mini ba cha na bi se ando si gi po chi da thainadi mangi punishment se example khare sumpan geva kana gumba lining banu pa magi nupi da karan taro batara gadi hari ba mi do loi thai hai andagi nupi da di yam phaja ba ma yari ba makai nupi se hat pagi punishment na chaga na jail da imprison ma punsi chupa kishum sanga tham bagi punishment se ning thau han tak ta gi pina rakte ba adugi ma huta kai da we ma se sunu ya nga tai ra ga khongoi na ba ga hai se
0: bi da putwe
1: ga putwe ga lan ba ga hai se sumai na ga pi ba punishment system se adugi system do never huzi mera koi na steal dum uri se adu tau ba tabu missing say generation to generation amla la panina akoi sa the frustration yam lei ba sounding mahen banina khanda banga mhauda badagi mob justice hai bai wane in literal meaning da di si poche mob justice nen hining de ba isam sitna jana rakla ba akoi customary law ni anduga yum kai thu gai ba hai ba pot to adugu de di mayam ki tang wa khando khanda han bi raga to pa punishment ama do ino thu bi raga hai ta ene thaina da gi chana pa mong su lum hinkal hana bad mong no khaning hai janing e ba anduga si gi mera paibi na wayel bagi wayen mong se si se aino su sum phaisa gre ba thai na ma hierarchy ma lei de se si si ne quite the lower level ne ba adna si gi pose implement of thopi ra khai ta ne mera paibi na tra na club na su wayel laga man ta ba order ga se cha na ba ya bagi mong na sem bi ta ra ga di customary law se dum law on re ne ba si ma ta se da se dum adna mera paibi si so sing na wayel ba si su ai ko gi chan si na chan ra pa customary law gi su aman ne na hai ja ne
0: hai di tau ri ba khoding mak to hazabaromda thaina da gi chanara aba customary law do ikhoina hausiki matamda di miyemagi property haise wana tan sinjari ni magi punishment ni haidena su you might have a court privacy magti ikhoina kitang wa khanse khantara kanda ikhoina pai ri ba customary law gi power do hena hazabam ongda putho ga season na raga da gi ikhoi gi atopa hen awang matha ki court sing na su approve ka taw hanning bagi wa khallo do ni phongto bi se na ikhoi zamam matana sumai fun bi ngai sida osa jingo ikhoni hek ta zaba se while ti ga hai wi wahai si se tumak ta se au de gi khangjing lai mi na khang sano ga hai ba hi hek se tum ta se si gi tam sing se ma si gi ma tang da khara tham bi do ga customary lo ga hai ba sing si ga kya mu ya mari lai na ba ge
2: au jip sho hoi gi lai ri ma modern judiciary system je da hai ta re sang ye koi court ta adum ma khoi na kita pa ye na quran pa ye na puya pa ye na wa sai ye na ko si je koi gi lo lo hai ba po si ma gi koi jurisprudence ai hai ta re ne sa na ri ba lo je da koi na thai ne da gi tha ja da lai ji leng dra ba chum ba sheng ba ama lai ri je dum tha ja na ga lai ne
0: hoi
2: mai to da na thai ne da gi hauna su chum ba koi gi hal man sing na hek ta pi ba da hai ta re ne khang jeng lai re mi ga hai ji ma tam pu nu mak ta sheng ga dum lai re ba khang ga lai re ba ne koi khang jeng lai da pa lo wa sang na ga di lo re hai ta re
0: hoi
2: adu gi cha ne bi je adum chi customary law ga mari lai nei hai ta ma se khoi ga tha dung na ba ya tra ba pon se dai da khoi na ho chi sho khoi gi hal man jing na ta pi ai na se ai na ma di u ja ba na tri ko khoi ning tho gi pamba lai tare lai nong cha bai tare kangla sa ji miam da ma on ani mai na phang hai ani cha da lo on ba hai tare oli ji lai nong cha ba kangla sa gi wari da ma yam na sang re atu bu atum bai tare na sum gi symbol dunia ba e khayang ma na ning thau jina wai la ko matam da miam noi na ran ma tore kangla sa na sa ga ni ning thau nang na ran ba tare no don sa la ga sa ga ni thai na de gi hong na adum tha jina ra ga la bai tare a sheng ba chum ba shop pan ba ya tra bai tare am tane loi ba truth ama le ya ba gi tha jina bi dunia ji pau ba ma sim mang de adu ma si gi khoi gi wild ka ti bang ga je gi wang goi da ga le ne de do mai na tai subject to correction ai sha mong na di thi je lo ba na tre te khang jing lai de mi gi ma gi khu bam jing ju ma roi ba ma pham jing khoi chara court ka le ju mai na le na hai la ni gi bu wa pham di achung ba sheng ba da tha ja ma le ri si da wasa kra di loi re ju pau da dum tau na ri hai ta ni still practice story ba po na hai ta nang ai ga dum mai ta na di wasa na ji ra du khang jing lai na khang jan wa hai ga di loi re si chen na bi jing si ba wa mang de hai ta da na dum preserve tau ra ga le ri
0: hai de khoi gi tha za na bi tha na da gi lak li ba sing si pau bali sang si na pu tha do na do mak chen na ri hai ba ma gi value si di phan yam na awon ba ai gi juk me ga nai ni as yam all of our da khoi gi du di mang na na le ri
2: supplement ke tang tau ning ba maroin akoi customary law hai ra ga di maroin unwritten hai ta re ne unwritten laws me am ji oi doi ne ba oi ba ji da koi gi te yi wen hai ja ra ge ko particular koi customary law gi hor phom je phunga ai ji oi doi ne ba ji ho ji chu thai ne gi mi te yi um do preserve to utra ga su makan makan yu me am sa ga ra su ma phom ji ko bam ne dum preserve to
0: utra ne
2: ko hai di matam ji da hal man jing ji na ma sa ma su jing da wari li doi ne ko thang phaung na chin thang ye na hai ta re ne thang ma thang tradition by tradition si pura pura la ka da es mai chen na ra pu ne ko ji loi ne li ra ka da ne phang ji lai ra mi ya ji na kai no wael ka ti ya ji na kai no si la ka doi adagi judiciary system thaine dagi lai re ba entire judiciary system ji gi ahan bu court si ahan bu court si kai no wai dia haira kan da koi thaine de haira ba koi mang chok phamien ga ai si phamien ai si na phamien ai si lu mu ju su su preserve tori da ko khoi dagi han sa ba mi du na phamani de mang chok hai ji na koi gi ayak thongjin gi na kan ji da si ma ma ma gum ba ma bien gum du na phamani sa gi phamien da phami ba ji koi gi ho ji ki matam da ga just ki position ji na ma wai en do ni da na they mark shock the family was in a lawyer ki position den hai ta so na ngang me an ji ki waqt me an ji an hai den ish mai shmai tore shmai shmai tore shmai shmai tore adu ki judi shri system do koi thane de lay hai ta mai na matang ma thang lak ta na sa ga ye du du lak na du preserve to lai ya na ho ji pau ba ma ki mang tri du mari lay hai ta re ne justice ma lay ri ba entire system judiciary system lay ri ba law ek me an ji justice pu thong na ba de na ko adu na justice shall prevail hai tare ne achum bana matam bung da mai pa kani hai wi concept ni ga sai gi khangjing lai ram bi wail ka ti ga ne lai bise si gi koi hauji pa wai koi da trust tha za ba do pe lai ri hai tare
0: shmai ma ni pum na ma yum da gi hau ri hai to yam phasa na bu thok pi ram
2: thang lak ta na sa ga ye du du lak na du preserve to la ye na ho ji pa wa ma gi mang tri du mari lai nei hai ta re ne justice ma lai ri ba entire system judiciary system lai ri ba law ek ma yam ji justice pu thong na ba de na ko da na justice shall prevail hai ta re ne achum ma na ma tam bung da mai pa ka ni hai wi concept ni ga sa gi khang jing lai ram bi wail ka ti ga ne lai ba se si gi koi ho ji pa wa koi da trust tha za ba do du lai ri hai ta re shma ma
0: mani pum na ma yum da gi ha re hai to yam phasa na pu thok pira me phung ga ga pu thok ta na nga sima u dra so mai khu ba ma mai khoi na ki na lu na ning sing ja ba gi ma mi di lai ri ma ming hong gra ga so e khoi gi chanari ba lu sing se yum da gi ha re ga ma cha ma cha tu ma lai ra mi ha ba do tham bi ba ni a do khoi a o sa mo ta da lak cha ra kan da a ha ji ta so hai bi ki a o za jing go na hai di e khoi na chin na pa thang pu thang ye na sam thar pa chanabi oi na lak pa ni customary lu se hai bam so a do ma si ga ma ri lai na na khoi gi ha ji ti khoi ahan sing na yam su pu thok pi re pu ya da si hairam mi masina si ta tawram mi aduna sumain taw ba ya de ga hai reference yam pu thorak pa ma tam ma khak su oi hai na khan je aduna khoi gi customary lo ga mari le na ba pu ya de lai lai shun na ching ba literature se kya mya marang kai na lai ra ba ge hausik se aduga modern judiciary system asi da customary lo gi ma pham se masi de kya mya kal li hai na tham bi ya
1: customary lo ga mari le na ba mai tai gi pu ya je wat ta pa da na le adubu ka mai na season na ga da ge hai ba po to di wa le ba law among you in a specified one idam, but even a prediction, no, in a she told him, got the bunny.

Nasigi, good evening, Manipurgi. Ahanba oina fangjariba messes asi. Film isai kanbirakba messes ni. Messes tabirakliba nongrendagi es sham. Kanbirakliba isaina. Love, love film sidagi. Nowboy amadi sarita anigapunba konjelda. Eske nongmai temna sairengba amadi sairangba. Film isaini. Marupki isai kudol tamjari punna taminasi.

Yod ki thamoi film sidagi AK Yangoi gi naitom khonjel da Ajit Babu ning thaujam na sairing ba nanaw sagol mang na sairang ba film isaini khudol tamjeri.